0: 531 PI. This is PMN Language News. With PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa le nei tai au fau. Aso ka fua aso se fulu valua me, lua afe lua se fulu ono. Alo mai au tato tala fau mai au vai fanua, ka wala u faa sau saunga. Tala mua mua. O fai mewa mai ele a fionga le palimia ya ano Paul Christopher Luxon. Ele vai aso utuona ayo le aleto e faa ua wina. Le fso soani mo fana wa onga universite ma onga mtata SS. Le sa tongi na ele ma lo pili. O tau sanga fai u o se fai longa. Ata meti u ma sa wa wina. Fees free. O le nefso soani. Saun wai fatu wina alfa inga ma lo ale leipa. Tau sanga wa tuanai. Ai sa to tongi na o tau sanga mua mua. Se e mai le national mal ma lo so fata si peo na yei nei. Si mai le tau sanga mua mua e le tau sanga fai u. O le to e fai wina la. O na o saun wala fionga le palimia. E leo fai nga ina e lato. O mana o mietele le nefso soani. Fama wina e fala proptonga lo ia Pacifica. Pacific Lawyers Association. E se fama talanga fala wa itele le vea so tuanai. Le fama lo i sui o la lato fala proptonga. O tu mati e inisio au au nanga fala tu lafono o ngā lulue ai. Peo nā mana i ai i le nei masina. O le sunga i le lo ia. Mai fiti e anishal has muga. O tofi e ina a vea mfama sino lango lango le fama sino nga maolunga ni usila. O se matatia mataina. Pase fanga e tia molo tato watunu u Pacifica. Peo na fam tala mai le nato pepa o fam talanga. O to mai tai o isa pela iramia. O le fatonu mata upu tautu la fono i le NZME for New Zealand Media and Entertainment. Na ia maua ina le amana ia maulunga. Highly commend in the new in-house lawyer of the year. I le tausanga lua afe lua sfuluono. I fai longa tawaloa. A le fa la puptonga sa fatonu ina le amatanga le masina nei. Ma le sunga ia vatau sa nganga. O le loye senior mtanga luenga mtau putau lo toifale. Na maua ina le comply with Community Contribution Award. I nei lava fai longa tau aloa. Le tau sanga lua afe lua sfuluono. I le fai loa ina ola ntaita inga mata ina. Malana tau tinonga ile lango lango ina o whanau ma a inga i wainu yo mata. E alai ta alonga fala wa itele. Ma le soifua manuia. O fala po tonga e tau si soifua New Zealand, po e New Zealand Nurses Organization. Le topu tanga ta buhi kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na te lea New Zealand. Ma le fala po tonga ta waloa e fai masui. O le silia ma le ona sulu afe tau si soifua. O tau si soifua fa sanga. O ta maiti a onga sa ili ili le tau si soifua. Ma tanga ta fai ngā luenga ili ma tanga luenga le soifua ma lolo ina. O tau si soifua ma le ensi. ZNO. O lo ngā lulue mō te fatu ora. Ua la tau pālota e talia le ofo la tamai. E o pō le collective agreement. Ina o mai se pālota whailo ilo. Ta tapu ni e las whalaile a suli mō me. Lua afe lua sfulu ono. Ile mai ai o feutanga inga. Ua loa o māsina o fela fuai. Ma le whala pūptonga tau si soifua. Ai mai se mtanga luenga o soifua mā lolo ina. Pō te fatu ora. E silia ma le torsu valu afe. Sui o le nei uni, nā ngā vaa e pālota e le pālota, whālia le sui o le uni. Tau si soifua o Dawn Barrett, e whāwhetaia sui umo o le uni a tamai tae i po ali i tau si soifua. Nā wai le nei tau mwhainga, lea o tusa ma le lua sfulmasina o whinau. Sao noa ia o le a matanei lava o na ngā lulue le whālaputonga, Tau si soifua, ma le te fatu ora, e fatino nei ma lienga. E se sau noanga le minsta soifua malolo ina, ono po Simeon Brown, ma i fa malo ile asosia tau si soifua. Hai ma se mtanga luenga o soifua malolo ina, ele nei tau noonga le lei uo o iai, ma na sau noa ia.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palama la mane hawai ki pe malo le tonga tope ko Filipo Maturalo mo yo ngongo he a moni te ko ni hon fulma valu me wa fe wa no. Ko e ahoni foki i he historia o whailonga na e whakamuoni ai a tonga ia pe mo e pureanga Britania ha tarite e whakakau mea, tahiva no noa. I e whakaukau e aho ia ko ia ke malu i a tonga, me hono kolonia e ngahi mawhai whapolitikare ke he. Ko e taha foki o ngahi kawe inga ia u katoa ngai whataha he aho ia ko ni, ai matai koloa ko ia a tonga, ai mo uilerei ai nima mea a pe mo ngahi koloa pe he. Ko ia uki ai e ngahi mesi u meia, u kwhailo ai make he ai, ai ngahi ko ia e tonga ai ngatu. Na ia i foki pe mo ngahi kuo ngai ia na eka ingofua ke toi ngahi ai ngatu i tonga. Ka ihe mahino koe ai whakakoloa o kune whai, ne toi whafoki ai ai koloa ia koe ni mo whakaata ahono ngā hi. Ahono tō o hiapo, hamu sif, whapāki, kokai, o alua beo au ki he aho koe ia, hono kakato ahono tohi, mono folahi o takai. Whamonu atu ai aho, pe mono maonga onga ki he historia o tonga. Kuo whaha he potu ngā mo uikoia a mamani a e nau hoha a ki he toi asi a e whakotua koia ko Ebola i Afrika. Ko e hoha a whokia koe ni he ukune wesi ai mo e whanki whonua i ki ange. Pe kuo whopapa i mai ko e toko walongo fulu ko nau osimate me he maha ki. Pe kai koia pe kau kai e ngahi keisia e wangiao whanga fulu maono o ku kei whai a hono toka ngā i, pēa o kufatu tā maki fokia ki nāu tōlu koe o kufola watu ki he feitu uko ia. Koe Ebola, neongo o kuhāhā molofia, ka ukulawa ke puke lahi ai ha toko taha, pēa ne ofia ai ai halanga toto. Pei kai koe ape, ka ufatu puai pēa moe mau mau, ki ngahi o kanikehe o e sino. Koe si e mu foki o kui kai kapapuna, ka ukulawa ke pipihi atu ia, me he ngahi huhua koe o sino hangi koe toto koe whāwai hufangai whakatapu. Kua tuku mai he pureanga lorotonga, ha polo kalama fo o ke whawhetongi aki ai NCEA i he putunga awe ako. Pea koe ngā unu e nia upe he he pureanga, e toi lere iange ai ola ki he kahau, ko ui he nau wakai atu mo analaiso ai ngā awe ai NCEA na EIP e nau hoha. I taim tatau foki, na ia ngahi apia koia, na ikai ki nau whaonga, i ki nau tōluia ai NCEA, ka koe polokalama koia ai Cambridge. Pea au kulotolahi, ai kaupurea koia au kalani, o nau pehe, e lereia ngeni, ki he kahau o e whanau ako. Kuo whakaha he taki koia o e wha i New Zealand First, Winston Peters, o unau fotu halao ke otomeetiki pe ai kawatu ai wale wale ia mihono wha ere i mai, o ka pauko e sitseni nusila ia, ke le sisita ia ke he polokalama kiwi seiva. Pe e kamata ia kia ai paanga koe e tahafi o kure sita a ki me he puleanga. O kua tu whataha foki, pe moe fotu ke whatau whaka foki mai he puleanga, ai panke kiwi. Whakaosi pe koe taha kawa inga maari e oe whakaosi nga wike kua osi i he supa, ai tangata tonga koe ako fehi i whinenga nofo me he timi a weringa toni. I ka inga tape a ene wa inga maari e mo ene whekau aki lerei mo e toenga oe timi, kana ne whaifoki mo hata ta o maari e. Ua hoko ai ai kuna ia koe ni kene o atu ai eia e hurricane o mawahe aki a poini enima i he whiau hi. Na i kuna a hurricane whaafitu ki he wafa, kau tata o, na kawaia Deans, Barrett, Tosina Holo, Whine Anganofo, Lakai, pia mo tupu tupu. Nga tanga pia ngongu o koko mai mekta tole, a koe ni whatanga pia mea umaha hao rerei, mwa wike rerei, ko au Filipo Motulalo,
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: Return to the world.
1: Tēnā kone, te reo, o tō tātou, o i tūpana, te i te tangata, ka reo na reo, e i te tangata ia, ka reo na kōrero. Te i te tangata, ka reo na kōrero, e i te tangata ia, ka reo na pāsireia.

Ko maunga roa te maunga. Ko puei kura. Tāki tumu. E te au o taunga. Te au waka. E ina. Nā vai vai rōpati marama. Rāua ko Rupert Vivian Hosking. E utaro nā ruta tuoro e Archer Hosking Senior. Ko ngā metua e John Owe doku ngā metua. Ko puretu tōku tua ine. Ko pō Te Ariki e Jonathan tōku au tuakana. Ko Vivian au Georana.